0: SFM Pagayan Team, gipadayag sa ubang lumulupyo ang ilang kaguol o kasubo sa maong isyo. Tungod kay daghan pa man ang mga pasyente nga nagkinahanglan og tambal, ilabi na sa mga kabus nga komunidad. Gapadayag usab sayang kuminto ang usa ka batan-ong lalaki may kalabutan sa maong isyo.
1: Hospital ta. Yan. Tagamit ang bisita na. Yato yatag mga papel. Ya, resta natag patambal, ana. Ya, wala di ay. Tapos, na-expire na di ay. Nagdagana kayo 39.6 billion sir.
0: Samtang lain nga individual ang nagpaambit sa iyang reaksyon sa maong hilis gutanan.
2: Pag madot ng hospital, ingon sila walay pundo. Hmm. Unya pangitaan tagkuan. Kwarta dako nga kwarta para ikuan nato sa mga tambal na nya nangasayang raman din ang tambal dia. Dapat nato to before siya ma-experiment tagi pang hatag na nila sa mga organization nga kinsay pa pwede tagana na para dili masayang.
0: Samtang nagpadayon ang diskusyon sa publiko, gilauman nga dunay mga lakang nga pagabuhaton sa mga kinahanglang ahinsya aron mas mapalambo ang sistema sa pagdumala sa mga tambal. In the heart of changing lives, kini si Brigada Cristina Magayon Gramiton sa 105.7 Brigada News FM Pagadian, the Music and News Authority.
3: Brigada Live Report.
4: Okay, damong salamat ano natin mga brigador ang nila mga report. Alas 5.38 na di pa nagpahabol pa yung Samson Lendi. Okay, good morning daw ka Brigada Edwin. Yeah, more power daw, Larga Brigada, Tacloban, Banat Brigada, Brigada Encuentro Segmenta. Oh, basta nga tanan lang ang programa, no? Ito na Brigada. Okay, salamat po. In madamo no, Samson Lendi. O, pati gihapon natin mga kabrigada gihapon nga namati hayra tagsa-tagsa ng panimalaya. Udi kaya gihapon ito natin mga drivers. Ngan hangatan na lano. Ngan namati din yan 93.5 Brigada News FM Tacloban. So for the meantime, temporaryo lang natin tapusin ng programa ng Larga Brigada. Masunod na ang programa ka Banat Brigada Balita in the heart of changing lives. Ako Brigada Edwin Singo, 93.5 Brigada News FM Tacloban, the music and news authority.
3: Inyong napakinggan ang Larga Brigada. Hanggang sa muli, maraming salamat. Brigada in the heart of changing lives.
5: Umaga pa lang, gising, alis, habol sa oras, tapos biglang sumakit ang ulo.
6: Aray ko po!
5: Sa trabaho, mahabang oras, sunod-sunod ang deadlines, kaya sakit ng likod, di maiiwasan.
6: Aray ko po!
5: After work, may pamilya at responsibilidad pa, kaya ramdam ang sakit ng katawan.
6: Aray ko po!
5: Kaya dapat, laging may Fast Relax. Sa sakit ng ulo at katawan, Fast Relax.
7: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Minsan, mainit. Minsan, maulan. At minsan, may ubo. Throat irritation o bigat sa pakiramdam. Kapag napabayaan ng bigat, pati simpleng gawain nagiging pahirap. Kaya pawiin ang bigat. Dapat may pang-agap, power cell sa labat. May ginger na tumutulong sa ginhawa ng lalamunan. At lemon na may vitamin C para sa resistensya. With proper diet and exercise, power cell sa labat. Pawiin ang bigat.
9: May pagkakataon talagang ang sarap balik-balikan. Panahong tulog mo ay kay himbing, kay saya ng bawat gising at pakiramdam na kay gaan, damang-dama ang kalmadong kalamnan. Namiss mo rin ba? Damhing muli ang ginhawa sa haplos na dala ng Power Cells Liniment. Init na nanunoot mula sa camphor, methyl salicylate at menthol. Power Cells Liniment. Haplos na nanunoot.
10: For external use only. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hindi lahat ng umaga pare-pareho. May mga umaga na alternatibo sa kape ang hanap mo. Alternatibong timpla na may piling sangkap. Power Cells Soya Coffee.
12: Power Cells Soya Coffee.
11: Coffee flavored soya drink na gawa sa soy protein mula sa soybean at malunggay na kilala sa taglay nitong antioxidants. Timplang kakampi sa bawat umaga, timplang kakampi araw-araw. Power Cells Soya Coffee. Araw-araw, kakampi.
13: Mahalagang paalala, ang Power Cell Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Nagbabalik na! Ang promo ng Brigada na pinakaaantay ng masa.
15: Milyong saya sa Brigada, Year 3!
14: Sumali! sumali at maghulog ng mga entries sa mga drop boxes na matatag

0: kwentuhan sa inyong lugar. Bawat linggo sa bawat Brigada FM station, may tatlong maswerteng mananalo ng 1,000 pesos cash o gift pass. Bawat buwan naman, may tatlong maswerteng mananalo ng tig 10,000 piso mula sa Luzon, tatlo mula sa Visayas, at tatlo mula sa Mindanao. Makakatanggap ng 5,000 piso ang tindahan o parmasya kung saan nabili ng monthly winners ang Brigada products. Sa Grand Draw, 5 ang maswerteng mananalo ng 10,000 pesos mula sa Luzon, 5 mula sa Visayas, at 5 naman mula sa Mindanao. At sa buong Pilipinas, 1 ang maswerteng mananalo ng tumataginting na 1 million pesos.
1: 1 million pesos
0: mula sa PowerCells Herbal Capsules. At may isa ring mananalo ng 1 million pesos.
1: 1 million pesos
0: mula sa Drive Max Plus Herbal Capsule. Makakatanggap din ng 5,000 pesos ang tindahan o parmasya kung saan nabili ng milyonaryong winners ang Brigada products. Kaya maghulog na ng mga entries.
2: Milyong saya sa Brigada Year 3.
0: Mas maraming entries, mas malaki ang pagkakataong manalo.
3: Promo period is from May 1 to December 21, 2026. See posters and print ads for more details. Umakinig sa Brigada News FM o bisitahin ang www.brigada.ph para sa kumpletong detalye. Per DOH FDICDRR permit number 0526 series of 2026.
4: Mahalagang paalala, ang mga produktong Drive Max Plus Herbal Capsule, Power Cells Herbal Capsule, Drive Max Herbal Blend Coffee, Nutri-Cleanse Capsule, Hard Bull Capsule, Maxan 8-in-1 Coffee, Power Cells Soya Coffee, Power Cells Salabat, Mom's Love ES1, Standout ES4, Yummy Beat ES2 Drops at Yummy Beat ES3 syrup ay hindi gamot at hindi maring panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Brigada in the heart of changing lives.

0: Brigada. In the heart of changing lives.
1: One time, the new Filipino time, alas 5:44 na hitong aga.
2: Brigada Showbiz.
3: Sigurado, nakasentro, kompleto, narito na ang Balat Brigada Balita. Balat Brigada Balita, walang katapat, all the way ang balat. All the way ang balat, Balat Brigada Balita, Balat Brigada Balita.
4: Nakasentro, kompleto, narito na ang Balat Brigada Balita. Balat Brigada Balita, walang katapat, all the way ang balat, all the way ang Panat Brigada Balita. Panat Brigada Balita. Umahataw Brigada Balita. Siksik sa mga bagong balita. Narito na ang Brigada Balita sa umaga.
5: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan.
4: Brigada Balita sa umaga. Headlines.
1: Ganaton mga lari uluhan naton balita lokal. NSPPO nakapag-ipati kin pinakaitaas nga wanted person arrest efficiency rate ha Eastern Visayas para ha May 2026. Basura mo school supplies ko ginpatumanan San Miguel MPS para ha balik eskwela 2026. Adon regional news naman 13 anyos nga lalaki nakuwaan hin 6.8 million pesos kantina din shabu hat tawi-tawi. Aton sports balita, Gilas Pilipinas nakatagamtam hin back-to-back loss ha FIBA 3-on-3 ha FIBA World Cup. Ganaton international news, Iran tinarget an Kuwait ngan Bahrain. US naman binmulos hin self-defense strikes.
4: Brigada Balita sa umaga.
1: Mobeng aga sa Narangan Visayas Metro sa Global Latest Summer ngan biliran madangat na iyon Banat Brigada Balita kaupo ng bugos ng puwersa at 93.5 Brigada News FM Tacloban sugad man ang power cell sa labat pawiin ang bigat. Adlaw yun ang mga kabrigada ng Webes sa Hunyo 4, 2026 ngayon magitan nga po niyang programa ng Balat Brigada Balita at official Facebook page at 93.5 Brigada News FM Tacloban. Ngan ako, ano yung tagpagpasawak? Brigada Edwin Cinco.
4: Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita.
6: Brigada Local. Local News.
1: Ganaton siyahan nga balita lokal. Nakapagipatigin pinakaitaas nga wanted person arrest efficiency rate ha Eastern Visayas nga 13.6% accomplishment rate para ha bulan ng Mayo yana nga tuwig. Anasabi nga report ang NSPPO laan nag-uusaan nga PPO bugos nga riyon nga nakabuot nga nalabuan ang prescribed monthly target nga 10% para arrest han wanted person. Nagpapakita ang record nga nakabuot han NSPPO ang 12.79% arrest efficiency rate para hakadugangan nga wanted person. Nga 13.89% arrest efficiency rate para ha most wanted person nga nagre-resulta ha overall hin 13.6% efficiency rate. Magpapabil naman ang NSPPO ha pag-ato kontra kriminalidad nga pagpapahugton pa han serbisyo publiko para ha komunidad.
4: Rapido, Brigada Balita.
1: Samtang ginpatuman han San Miguel Municipal Police Station hadto na June 3 or kakulungan daw mga kabrigada no ang inisyatiba nga basura mo school supplies ko nga Eco Bricks ko mo suporta habalik eskwela 2026 hadto or kakulungan daw June 3. Paano yon pitad nga maiduso? Unproper waste management pinaagian pag-aghat ang mga miyembro ang komunidad nga magkukolekta nga magre-recycle hin mga recyclable materials, particular na ang mga plastic waste nga pwede mahimo nga eco bricks o igbalyo para ha school supplies. Samtang kumukaparte ang programa ng hatag ang San Miguel MPS hin school supplies sa mga piniling nga incoming grade 1 pupils, tikang ha barangay Kanapa, Malaginabota, patong nga na kinalumsan nga dako ang may bubuliga haira pag-aram hapag abren klase yan ang ati arabot nga Hunyo 8.
4: Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita.
1: Ganhaton kadugangan pang balita lokal mga kabrigada. Nangarohin 300.8 billion pesos nga subsidiya ang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth para ha 2027 agud ponduhan ang premium han mga indigent, four-piece beneficiaries, senior citizens, PWDs, solo parents, SK officials, national athlete, ngan iba pa nga special nga mga programa. Sumala PhilHealth, naglalaman na hensya nga makarawat hin 75.89 billion pesos. Tikang ha Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR, ngan Philippine Charity Sweepstakes Office, igindugang panahensya nga umabot ha 152 billion ka pesos naman ang nagastos ang PhilHealth para ha benepisyo ang mga miyembro. Tinikang atun Enero nga na Mayo kundiin 91.3 billion pesos naman ang para ha indirect contributors ngan 60.9 billion pesos ha mga direct contributors. Gintaganin doon ang PhilHealth nga haros na uubos na ang 70 billion pesos nga pondo Hailaraman General Appropriation Act hasyahan nga upat kabulan pala han 2026 sanglit gingagamit na ang PhilHealth and retained earnings ini para may pabilin ang operasyon na nga na serbisyo.
4: Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita. Brigada Regional News.
1: Oras natin mga brigada, may dalagata siyam kaminuto na laano mag-aalas sa isna. Ngayon syempre para ito ato na regional report.